0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpunga gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulowezye okumalawo ompunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi unu. Omusaizo Yona, ali aina. Yona, Yona, ali aina.
0: Bawiro kuona gusaiza, gwe furu tera tulo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele aina.
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Naena irukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba,
1: Ebigosi bino bizwa kuni nze, mundi yakoma maizi, n'olwa lulasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejjumbya engulu. Empunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumalo gunene gwasamye omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Nakwesenga. Era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona kuyitale. Saizi ya zero maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi, ne bamenyeka, ne batula ebibi byabagira ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe, n'abasaasira. Abo bonna abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire n'abawenkabi anekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want.
1: Let's go.

0: simba mwigwiri abantu bangi mutwaira abantu bangi ino wire mumara ku bantu bangi nena ku aba sister bayisaba babenze baba bizene baba ne basomoza ne bayizani baseka ku ni batulira ku namanya anti tuliyo tuuliziganya tuisinkana n'abantu bangi ino kusinzirira hano kubanze endoza okutandika kuingira live natandikire yano ku bugwero no live radio
1: Niyanzire wakaire tutosolo kusukao na kusugiria kutu wako kumura maguolu naku nenga tuwa saba mubenge utuuli lisebili uo vitambu ile noru naku awamo tumala kusugiria ntugotawo netabi uo uilebili uo tete so tuyanzire ino webalo kusima webalo kuiza ilangu wabe valige mwena mwena bentasolo kuiramu lwati unakula lwokusatu tuli ku Bugwere Online Radio program y'olwokusatu tiimu bana Mugwere niwe batukwasaganya batukolera ento lwati baizire ne bbaluwa wemyutingamu okusebo tuyanzire so batukobera ento lwati baizire ne bbaluwa bakugitusomeramu tubenga tugitumuliraku tuwone ebiri kutambuliramu so akazindalo ndukuba kwatisho mutongole olwakaire abakalo kusugiria mwikirie mboti ninze twasugiria oluvanyuma banyabo akazindalo nakawanani kuimwe doza tashanywa wawo gwowa mubenga mutandikirawo
2: okay anzire banaye abenkalo kusugiriaku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abenzikize jindi. Kama afe yebaziwe. Una kulwati anonga ulijo. Tubana watimu bana Mugwere nga weza kune vintu vienja ulo. So olwati babaire nomulamwa gwebe tabati ebaluwa. Ela ndowoza Mr. CEO botu sugirieku. Dachi kamweza yonka. Hawa sigere tuwa sugiri oluvanyuma. Tuwa mba somere baluwa, tuwa omeiso.
3: Ogasani, agungumare, amwengulu ejari, bana Mugwere, mwebaluwa ati, kweze, bana Mugwere, naba Gwere, abaliku, onuiku mbani, awa Bugwere online, era, akumirira gazeti, njizira anungwa mkideyo cha Lugwere, okuulisi yake baluwa, nenda kubategeza nti tuli uliwamo esaa gino ya Google noteka moti Bugwere Online Radio tuli live na ulo TikTok asolo kutulisisia neanzire ino banange
2: obitire mumpi umpi oti yodi aliko mwaliko awe niwe tuyanzire obe usugirie okuzua iswe tumeite ngo CEO Bugwere Online Radio nenga izire ngo kidero cha Lugwero lwati anti wa mupresenta muwambire nenga olwati ano luno abana Mugwere ndoza baba sugiria nga bawayo e points jawe oba magezi gawe kubaitwa ira mu kusugiria ngana twakomenkereza nga tugonerewo ha ndi kuona numba salaki ajoiningire madam chairpersoni timu na Mugwere ndozo tandikirao. Uwe no chusa chusa mali na mkaliwe. Ozo miyoto tandikirao. Oba mtu gondi. Niye. Asu. Otandikirao. Oya njulida bante baluwa.
4: Naema nange. Ole mwa. Anyway. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Awe njikiriria gendi mkama Yesu Kristo yebazibwe. Musibire mtu amwena mwina kansubire nze nti musibire kusa mwena mweneje musinzireyo malina nedoboozi banyita omukyala madamu ani. Lwati mumba nede ko malina geika. Lero msalire okwe yamba angizire kwa malina geika. So, mgagire jimugagiri yeyo. Temumbi tako. Kama wababa bampu ulicha migeyo. Mkoma huko bimuti yeyo na Mugwere oyo msoke mlinde. Naye nga olw'obwire titwabeyala ino oba okwaba mu bingi nakola tyano twezira ikaano ng'era tuli basanyuki okubaanu obwire butukwaitemuku naye nga twaba kutambulira awo gitwaba tutambulire onakola ati twezire ku eikaano n'ebbaluwa yaiswe era enja kusaba enja baliwo mwana mwana mwana mwana mwana mwana mutega matwi mutega matwi kubanga ebbaluwa enu eje twizire nayo erimu ekyokwega kinene ino osango lwesi bakobanga mbu olwati kiri ewange eizo kiri ewuwo eizo kiri ewuwo eizo kiri ewange naye wekiba kiizire osoboire kukikola otya okukitoolawo akati awo so nsangaire mwena mwena okubawonako maite ndi mukali w'ebigambo bingi nsookeireyo edi neerabira okubasanga alisyaku okwiza nsangaire mwena mwena okubawonaku bananga omu bitiibwa byanywe buli muntu yena yene gyatyaime ndi musanyuki ino mwebala okwiza abakyala banamugwere mbalengeire mwena mwena munyiriire ha nengeire omukulu Mr. CEO nga tyaime awo ninkoba nze nti waawo omaite waabaawo okubaawo ekutuweesesa ekitiibwa ikaanu nabasigaire mwena mwena bananga baliwo muyinza okuba muti yasigiirye kuuku CEO yenkani mbe no Mr. Host olwati tuli musanyuki okuwona kuuku ikaanu naye ngoleke twabireki mu direct program etuleetere onakolwa tyanu no twizire ikaanu n'ebbaluwa yaiswe enu era nja kusaba awo okugituplayingira kunandi netusobola okugitumula omu bigambo naye baba kutuplayingira odiyo awo ensaba mutega matwi muwulisisye kusa kaisi tutandiike okuteesa nga bakaala okugiplayinga ebbaluwa eno erimu ebintu bingi ebimu nga mulimu okwega eri iswe nga iswe ababyaire ababyala baana singa ekiseera kituuka ng'ababyaire mu byairo baire webyaliireko abaana bo etayimu netuuka baaba oba omukaire nazwawo ebiyiriraku akati awo mubikuumirire omu bbaluwa kansabe wabeewo kuuku onamugwere mweiza atupulayingire kuuku ediyo eyo nga wetuwulisisya banange mutega matwi.
2: Ongera
4: wanji abanamugwere muulawo. Okay. Mukyala madamu waani omwala wa Ntende oliwo oba wulawo? Abanamugwere temaye tebayinza okuba nga bawulawo. Okay. Abba nga bawulawo ndowooza ebbaluwa oleke tugisome naye nga nze mbaire mmaite nti waliwo namugwere ali awo oge tuli kwaba naye omaiso. Okay. Mumpulisisye kusa nga njaba okutandiika
1: waliwo naye tube tumaite tutoyizire ne audio
4: Okay, omwala wa Ntende yo yakubera ati ndiwo mbaire nsaba obanga oli awo kumpi otupulayingire ku ke audio eyo audio olinayo naye nesimu mweyiza ti nsobola okugipulayinga ano
5: ase nesimu egenda efunire mu buzibu ti nsobola ogipulayinga ndi kukozesa esimu mweyiza.
4: Okay.
5: Nze nasaba nti abantu banjulire wanjulire obakobere ebbaluwa tubitirye muwanguwangu twava omu maiso.
4: Okay, neyanzire ino vice chairperson wange ebbaluwa yaiswe eje twizire nayo eikaanu mwatusonyiwamu kubakaagwa kubanga mubaamu wizira munenga timwabufaako ino ebbaluwa yaiswe nja kugibitya mu bumpi ekuba eti alina akagundi w'emyutinga ku katini kubanga nja kutandika ngoye mbakobere nze nti mutega matwi kubanga ndugitandika ebbaluwa yaiswe nekoba eti tulina omembo munaiswe oba tulina omuganda waiswe naye ng'omuganda waiswe onu akoba ati nabyaire omwana wange ow'obwala ow'embyalo omwana wange nimubyala nimbawa muno oiteeye natuuka ekiseera nazo mu bulamu bw'ensi wabula iteye owa atuko kuzomu bulamu bwensi natukire kisera ni ndwala muko owe ndwala ni njawo mwidwaliro owe mbo mwidwaliro akasera ni katuka era ni wabawo kukebya bairewo kubityo bityo mpola mpola akasera ako nga ntya imeika tinsolo ukola mbleche nsolo ukola baba ulao omwana waiso gutwali tubyaire twabyaire mwana waiswe mwana mwaiza atenga mwala
6: wala waiso gutwali tubyaire
4: omukagwa waibange omukagwa waibange yaizire ewange owaize wange nansaba Misha Stasha akamyoti bambi katoni kati tumalirirye owaiza nansaba nankoba ati mama mbaire ensaba omwana onu tumutwale ku isomero aya basome ninjikirirya nindowooza nze nti engeri egi yabaire nti obaba oyitaye wa mwana wange yafuire ate ng'ono yali mukagwa waibange ninjikirirya ninsobola okwaba okukwata omwana oyo nimuwa nasasulira omwana wange oschool fees naye ab'oku isomero owaayo ab'oku isomero nasoma omwana asomere okutandikira kimu okuza ku kibiina kya kutaano okutuuka omu yunivasity asomere amalire era we nabaire omulwaire obaaba onu oba omusaiza onu yasoboire okunyambaku okunsasulirako ebimu ebisale eby'omwidwaliro owe tuzweyo netwireika nasobola okunteerawo oku nakabizinensi wabula ekiseera kyatuukire naizeika nankoba nti munange omwana oyo tinamuwereire ng'omuntu ali kuweerera omwana soma nti kubanga naali mukaagwa waibaawo wabula nawerereire omwana oyo nga weerera omukali owange ogwenja kuba naye munange nindowooza nze nti amu bintu byakusaaga ningumiikirizaakuku wabula ekiseera nikituuka naizeika nankakasa nti ali kutaka imuwe omwala onu aba mufumbirwe owe ntyama n'omwana nintumula kuku naye nimukoba omwala nankoba ati mama inze nafunira omusaiza wange ogwentaka tinsobola okwaba okufumbira omusaiza odi olwokuba nti yansomeserye era tinamufumbirwe munange omusaiza nayira nankakasa nti inze ndi kutaka omukali wange era namusomeserye ng'amayite nti nsomesya omukali wange wabula singa mwaba mugaine oba singa yabagaine indikusaba munjirirye ebintu byange byona byona okutandika ginatandikire nga nkusasulira ebiba ebintu byona byona omwidwaliro esente gy'omwidwaliro osukulu fiizi yena yena okutuuka egyatuukire olwatyanu ate mumala okubinsasula omwala eyaba maliriire ogaana okunfumbirwa swenswena njakubaku nekyenkola swembi tumufiirwe awo omukyalo munaiswe niye gyakobera ati banange binkayire ensaba ku magezi inkole ntya kubanga omwana nabyaire mwaize kunsi mwaize ati omwana wange mutaka ino omusaiza odi asomeserye omwana omwana onu yafunireyo omwana omwinayo gwataka era nkakasa enti tiyamufumbirwe wensabire ku magezi nze nti abagwere bange mwena mwena mumpeeko ku magezi agimwaba mumpaire gonagona neebalya ino era okatonda bampeere omukisa ng'emuwulisisirye nasiima ino kuwulira obubaka bonabona obwaba buzwire gye muli banange ebbaluwa etyoniyo webaire eri ng'omukyalo munaiswa oyo atyo niyo wasaba ku magezi gaiswe nga iswe abagwere abawulisisiryeko ebbaluwa eyo tumuwe ku magezi ki oba nike kyetwiryaku nga iswe oba singa kiba kituukire saidi eyo nga kiri ewuwo nike kyoiryaku neyanzire ino abampulisisirye era kansuubire nti mwena mwena muwuliire kusa omulamwa oba ebbaluwa singa kiba kituukire saidi eyo osobola kikola otya
5: tweyanzira ino chairperson webale ino olwebbaluwa eyo banange ebintu bingi ino ebiri kwabanga nga bituukawo mu igwanga lyaiswe eno naye nga abasinga ekibanga kikaala okubitirewo niwowe kyesamba notamanya otisaayo njona kiyinza okubitirayooku so ekiba kiriwo muinawo kisa nairuukirira negaba namagezi giyinza kiba ti sente ntiwe mwirukirira na sente naye nga namagezi gona kintu kikulu ino ozwenna magezi olwisinga niyagamuyamba era negamutaasa. So ebbaluwa yaisu webeireko ba nga chairperson wakobere aba akatuuka nze nabayirirako omulumo ate nabitamu bempi bempi oti patirisi n'obulage akobere nti omukali yabeire n'omwana omwana yabeire omukali yabeire n'oyibaye nibabyala omwana oyibaye natuuka kaseera nafa namulekera omwana wawaala omwana wawaala omukali ono natuuka ekiseera nalemererwa nga awula buyambi wonawona wawula omukaaga oyibaye nazwayo nayamba nayingirawo ngaomuyambi tibategeire missioni yomusaiza ono yabeire niki wawula iyo omusaiza ono mukuyamba ati anawona omuwala atuukire ensuusu ti kabumbulwa stage niiyo ate aniyo nakobaata ntaka mwala kufumbirwa ngenda mutekere emisente gyange mbawaire ebintu bingi kale tinzweramu awo otiyoda bagonzi ali kutaka omwala amufumbirwe amagezi niyo galiina iwe olyeyo ogwo oli kumuwaako kubanga omwala ono yena ayina omucencedde ogwo gwe esaizi ye ate ana odomuzi aba amaite engoiteye ati ano naye ati ano omwala yena ayina omwisuko ogwe ogwatako okufumbirwa okolera otya omuwaako magezi ki mbula magezi nze nga nze ngensobola okumuwa ino mange gali awo naye nze kyembona nti nganze enteesa yange ekoba etya ekoba eti tuleke oleke omwala ayabe n'omwisuko gwataka lwaki nkoba ntyo tibasobola kukaka omukwano mukwano tibagukaka kubanga ono omusezi yakaka omukwano omumaiso eyo ayinza okufuna ebizibu entalo olwisite bakwejukiriza omwala tagumiire lwaki bamukakire bukake tikutaka kwe okitegeera bamukakire tikubeire kutaka kwe omusezi wabanga ali kutaka bintu na sente gyamuteekeremu well and good omwisuko gwali kwakufumbirwa omusezi gwakufumbirwa ebintu ebyaleeta baku akoba omwisuko ono asasuloodi ono omwalo gwataka akwata ebintu awoodi eyamuwerereire ebibanga tibimala omwala yasomere abanga yasomere emulimu ogwe yabafunire ngo katonda mukwatireku akolenge sente bayiryewo oda baleme sente gyawona nti niye gyali kutaka iyo omwala yasasulanga kumpolampola n'omwisuko odi aba mutwaire akwateko ebintu aweeku onu naye nga bali omwala nga ali omwisanyu eryataka so tete tibakwata mwala bamukake omusaiza onu omwoyo gye guwula olange tekisobola wawula isanyu erisobola okuba kadi mu nyumba kadi mumufumba oti niiwoowo nga omukwano gwokukakawukake nze eyo niyo enteesa yange banange abandi mwongereryangaku naye nze ekyo niyo kyendikuwona baleka omwala ayabe n'omwoyo gye gutaka omwisuko akwata ebintu awo omusezi ono abeera asomesyanga omwana omwala nga omwala yeni yabafunira omulimu akole asasule esente ode gyali kutaka neyanzire ino tinabe mutumuliwo olunaku nayiranga engulu
6: okay
4: tulio gasa mukaagwa we nosiibira otya
7: nasiibire kusa webala okwerabirira
4: kale bambi tweyanzire webala okwiza naye soke wemyutinge ku katini nga wetuwulisisyanga nga bwowulisisyanga kale tweyanzire mukaagwa oyabaire mukyala amadamu Grace tweyanzire ino olw'obubaka obwo oba olw'amagezi ago olw'emmese gyensi eyo iyo mukyala Grace akubeera ati mbe atilisti omwalono abafumbira omusaizi odi omusaizi ogwataka kubangira abo tibagikaka amazima mazima etubatwerera nyuma okwakufumbira omuntu ntomufumbira olwebintu kubanga kubeereire onaku webintu ensonga giyinza utatambula kusa kubanga otuuka etayimu abantu abamu baziwu natandika ukulangira nga ulangiri nakolera ente ninkola nti singa ti ukola nti singa toli oti okay eyabaire enteesa ya mukyala madamu Grace nsuubira nti mwena mwena muwuliire ate omuganda waiswe tuli naye anu nkakasa nti oli kuwulisisya buli kimo ekiri kwabo mu maiso era nja kusaba okweyongerayo eri omukyala madamu Tasha akazindaalo kano nkakuweereirye iwe nga iwe mama okunsonga eri akati anu omukyala omunaiso ono bubaka kyoba omuweererye oba mumagezi kyag'omuwaaku amiina
7: okay neyanzire akazindaalo okulw'ebbaluwa yaisu eri anu esabiwire amagezi akanga ate amagezi musio gagane wosio makowa mwinawo maite nze nti omuganda waisu obubaka waatuweereirye ye naali eyawulisisya aboogaite emitwe oti ikumi atooleme kiramba ansi ejaba gifaanana nsi oti ikumi nenga eibiri tigifaanana which means yaba ne gina ikumi kitegeeza gyakumukolera so ndowooza era nze nga nze omaayi w'omwala nze njikirira omwana wange nakola niki tinemere ku mwana okufumbira omusaiza niki oyo omwoyo gye gutataka jjukira omusaiza ono yamusomeserye musaiza mukulu waire nga ayina ebyobugaiga neeba nange ewulange gy'osobola okubaamu n'omwala kaali mutomuto ewulange gy'osobola okubaamu n'omuntu omukisenge omwoyo gye gutataka ebula kinte kikolewa kiwona nikikunyumira so omwala oyo atuukyanga ekiseera era asigale nga musumbuwa atandika okwanangenza abantu abawuliramu emirembe sinakindi neeyamulemera ku ntamutwala abaana baaba okubyala bayinza n'okuba boodi ogwataka nakoba ati nkuumire nga n'obulamu naye nga ebisinga owungi mbimalirayo edi ono olwo obusente owungi amuyaba nga azungira abire gy'abire alikwakusigala nga ab'omumaiso naaki ab'omumaiso n'omwala odi so nze ng'ab'omumaiso n'omusaiza odi nze amagezi gempaako muganda wange ndowooza yange omukyalo ono omaayi w'omwala ayeete omusaiza oyo mukaaga oibaayi asomeserye omwala ye atumule naye ng'omuntu omukulu era mutangaaze amukobe nti omwana ono alina omwinayo gwe yafunire era ye tiyamanyire nti oli kumusomesya nga wamutwala so nafuna omwinaye ate weyafunira omwinaye omwana omwala kizibu okukyusa omwoyo so mukifo ky'okukaluubiriza nti omutwala okumpaka era oli bwakumutwala naye akusigala nga kusumbuwa kuba akutandika okwendanga kuba eyo omwoyo gwasiimireyo odi era alikwatuukyanga ekiseera atuuke n'okubyalira omwana ataliwo iye nga niki iye nga omwoyo guliyo edi atumule n'omukulu omwinaye amukobe okole niki iwe nga iwe ebintu ebiwatuteekeremu oba esente giwatuteekeremu obala sente imeka akobe nti miliyoni giti nti era bakola omu buwandiike nokyeyamaani nti kubanga omusaiza ono tatayinza okwekyusa nti ne basobola okumusasula ebintu ebyo tatayinza okwekyusa naba n'ekintu kyatuukya okuuki okumwana kubanga basasulira ebintu naye iyo omwoyo gwe gwabeegwa kutaka mukali so era bakole mu buwandiike beeyikirizaganye beekaanye nti ebintu twasasula naye omwala againe okufumbirwa tibamusasula obusasuli weereere kale bateeka emboozi omu buwandiike kubanga biwanvu biyinza okuwanvu olw'ensonga obulamu bwa muntu tiniyo obulamu bwakuzeenyerako obuzeenyeri bwakukya makezi bamukatwa okuwa ebintu byo twa okuwa ebintu byo omusaiza atuuka ekiseera yeegaane nti nze temumpangaku so emboozi bagiteeka omuwandiike nga we baaba nga omumaiso n'okusasula eniki ebintu ebyo omusaiza ono olwokutaka omukaliwe omukaliwe yanyonyola oibaaye nti otaka okumpasa n'omuntu eyansomeserye kinu na kinu na kinu omusaiza ono ye naye yiya amagezi olwokutaka omukali we bagaita owongo n'omukali we gwafunire basasula odi naye tibamusasula owerere emboozi bagiteeka omuwandiiko oba giri kyamaani oba gituuka mu kkooti omwana abe seefu. Eyo niyo ebeire endowooza yange era nga Maria nga nkoba nti omwala fumbiro gwataka. Mwala fumbiro gwataka naye ng'abo fumbiro gyataka emboozi y'okusasula ebintu bagiteeka omuwandiike. Era ekyalo kyona kimanye nti oyo omwana omwala gundi wafunanga obuzibu omwala yamwegeine nga wukaali era ne bamusuubiza okumuwa ebintu bye. Eyo niyo ebeire enteese yange nga nzwe enkulu kampengeka bantu abandi akazindaalo ndowooza. Neyanzire mwebala okumpulisisya.
8: Teyanzire nola mulamu ogwo gwotwaire olunaku lwolwo ati.
1: Obabu tiwaza omyuti nga bakaali okuwa kazindaalo tuli kwaba mweza ku mweza bawukutuukaku.
4: Okay, toyanzire ino omukyala Madamu Tasha olw'emeseji eyo ensi ino etyo era nkikakasa nti omuganda waiswe gyali ali kuwulisisya buli kimu. Wabeera atandika okuteesa kubeera ati oyakuwulira emeseji nyingi naye kasita wawo ne gifaanagana nga niye gisinga owungi niye giwatoolamu kuba niye yaba eziiraawo. So tukusabe gy'otyaime otegere na kima matwi aboine ekitabo ne peeni owandiike points gyona gyona egy'oli kuwulira awo niye giwatoolerayo pointi eyakutoola omukizibu ekyo. Tweyanzire ino era tineeyongera okwiramu ebigambo bya mukyala Madamu Tasha. Kansuubire nti abaliwo mubiwuliire ate no nanyere yena abiwuliire era omuzindaalo tinagulweku zena olw'obwire maite nti waliwo abatera okwiruka eikaanu ate nga ntako kuwulirako ekizibu gye bali. Nze mbaire nsaba ntakazindaalo kano omukulu Mr. CEO inkaleete direct package oli kaddewo nanga iwe omusaiza omu kaseera kano obeeku ne by'otukobera ku baaba kubanga bitukayire ze binkayire.
3: Neyanzire ino abateekiteeki be pologuraamu enu ne beesiimisya ng'Obugwere Online kumbaania ntaka kubakuba nti Ebugwere tuli kulanda era atyano tuli kukoma emisi ya gidi egitalizwawo nga niyo ebimu ku biwono bino ebitu etubanga tutumula era nga tuwanyishagana amagezi musyo osiyoomuwa mwinawo niizo omusana aba Joel kantandike n'emboozi eno. Amazima ekisaize ekyo mwansonyiwa okwandikisaiza kiyinza okubakira okugunda ku pologulaamu enu nga kiriwo giwulisisya kyasookere ne kiwabamu olwa bigendererwa bye byabisira omwoyo natandika okubeyabeyanga omukaloodi nga ali ebibye olwati natumulamu ku ntyo ng'oyikumbaani aba nolyemmere yamwinawo naye nga tola kumukobera nti eizo ndikutaka onjawulireku kikibanja kidi ntaka nobanga musaiza mutegerekekiira mulambuluku kye nti omaite mumbeja Maria ndikutaka tulyemmere eno lwati naye olwokuba nti olikwakunjawulirako ade kigona eizo niyo byendikutaka niyo kyendikutegeeza. Omunyeeto ono yaliire ebintu bya mukaloodi iye ng'omukaloodi tiyemaitire nti alina ekigendererwa ekitwala omwana we. Ekyo kikolwa kibiibi ino era kikyamu ino omu byawangwa by'Obugwere. Newoobanga omwana oyo tiwe kikaakyo naye nga omubyaire mukali oba omukali niyabiire omwana oyo ogw'oli kwegadangadangadanga naye amazima ekyo kibiibi oyo mwana wo era iswe tuukwata nga bawuwangwa oba olina okusaavinga epanishimenti oligusaiza kukulu kukwekwetera mulevu muki mumayiga atyanu ekyendi okuwana okuwona ano bawandiikire yayina nti yamuwere esente gyonyone gyeyamusomesere niyamuwanga kyazwire yayina bakiteekere mu kiwandiiko ki ewula n'olwekyo omusaiza okuba kwaizinga mulogo oba oluisinga yaba naleeta bantu kuyita wiiti mwalo ono nokukyankalanya bulamu w'abantu bamu naye nga te n'ebyo ebyo nze mbaire enteesa omukalo ono abumva mateeka awaabe obasooka ne kika alanda atyo bamuwa makulu oba malawuki gawukola mekinti ekyo naye ng'okuba nti kweziiza byaiza omu maiso olwokuba nti kisaiza kiyinza okusiriwala kitu kyo obugosi okubantu bana babiri omwana n'omukali so nze kyembona asookere mubekiko ekyo ng'eibo abafiisirye omusaiza onyere omwana ono abawaabire ensonga egyo nti banange kuliko yanyambireku okunkuuma ngonaanaabire naye ansuukire kizibu mungaito ataakunyaga ebigona byani byamugenzi n'abaana naye mungeri gyataakunyagamu abaana ataakubairirya bamuwa amagezi ekyazwawo abe omu gavumenti era oku gavumenti awaabe emisango ogu bamuyamba kusa era ensonga gye bagitereeza nze niibyo ebyo ebyange kubanga ati ano olingira mbu amukangire sente sente imeka bawandiikire niki giyatandika n'okubeesyabeesya abantu esente egyo bagyeyakankanina kukozesa mukalo ono ge yakozesere full stop alinga yagulire malaaya ati ano yamusasuire yamusuzire tete niki kyataka byakutukire omukali n'omusaiza makutu ewula kyamubanza nze wembona nikyo ekyo mbeye nasooka kubatiimu omusaiza naye nkyukire aa
9: singa mbaire nina gyensobola okwanulira enseko gino nigizwayo gyonyo nambe ngekwanulya kubanga nze nsookire nimbona kakomenti edi ingoko bw'otoli tiimu musaiza ninkoba nze nti kale oleke nkukuume naye tete njabira okuwona nga tetokyukire ninkoba nze nti omalire n'obitegeera banange ndowooza mubiwulire tintakalina okwiramu ebizwire gye bizwire kubanga obubaka buba bwizire nga butereeri tete nyinza okubwiramu nimba onoona naye nga kanti kanyongere ku katini akobera ati omukyala aba waabe alina olugwero lwatumwireawo ne lunsigalamu naye nalibiirira olundi akobera ati aba waabe nti ali kunoonera eryo syodo oba syodo bakoyere syodo anyway kyona kyona ekyo kibaire kasita mubiwulira te nemubitegeera okitegeera ekintu ekyo ati ano banange awo niye gye tukaali tuli nze nga nze omwiza bikaali biri kunsobolanga busoberi kubanga owenjira enu oti bikaluba ate nze empulira ekintu ekikwata okuwulamu tete mbonanga nga biri kuntwaliramu omuntu okuba ati nze nasalawo sona sona ntufiirwa kitegeeza nti kiba kitwala obulamu kati wenjira eno ningeti nga confused tete naba oti njakuwaabo ku musango nimpaaba tete ati ano nze nsigaire akati awo kaadoleka enyongere yakazindaalo kano nkatwalire kuku omukyala madamu Beatrice iwe otukoba kuniki ku nsonga eyo mama
10: nayanzire ino chairpersoni nayanzire ino abakyala banamugwere n'abagwere mwembwena omuli kuno nti mwebale ino okwizanga nemutuwulisisya buli lunaku olwokusatu oleke njabe straight ku nsonga egyituliku omusaiza ono yaweire famire essuubi era yabalowoozeserye nti ddala kituufu yaali mukwagwa wa mugenzi nabalowoozesya mudomunda nti baali muntu mweza naye bwe tuba amaite nti bali kusembeza omusota eiko mu nyumba kubanga oba ngaoizire n'okuba oti ono mwana wange yaali mwana wa mukaagwa wange oleke emulabirire ekitegeezesaawe nanyereeyo obusuukire godfather toli suppositi okuuna makezi to kwato mwana uwo okusuka omukaliwo naye bitaba byo uwangwa omateeka kikontana era no mu uwangwa kikontana lwako musaizo oyo yeizire omungi zotini yeyo tuyinza okubanga tuli awo twewulya n'omugenzi yafiire lumbeki osanga ono musaiza niye itira omugenzi okutako kubityawo bibye nti eyo niye alemisho niye ntinjanyo noona makaniki gongo nansooka entoolewo ekitina keisete nkonkwate niki okumasaga naye ng'omusaiza eki yakolere kikyamu nze endowooza yange eri nti omukaire bawule gi bakolera endagaano n'omusaiza nga tandika okulabirira omwana wawula yeizire ng'omuyambi ng'eiwankaaba okwirwa okusena amaizi ng'enyonta ekuluma oonywa amaizi ago nomaliire byenyonta ebeweirewo ekitegeeza omwala aba nga yamalire okusoma awula kyamubanza tabanza maye wa mwana ate tabanza mwana omusaiza baaba muwaabire batandikire okuwa kasooli abaire okuwa olunyiriri baza okuwa olunyiriri paka mu kooti kubanga egyo empapula wegitambula banayinza ebyo n'ebyange ti supporting omusaiza okufumbirwa omwana waisu era neyanzire inokumpaka kazindaalo naye ngambi tumulya bulumi banange toyireku oba oyamba toyamba na bigendererwa oyambe na kutaka na kuyikirirya
11: weewaawo tweyanzire olw'obugalo obwo weebale ino ate ne tweyanza omubaka obuzwire eri omukyala Madame Beatrice weebale ino weebalire ddala olw'amagezi amasaago gatyo banange kansuubire nze nti muli kuwulisisya tuwulisisya ate nga we tweega nengaireko awo mukulu Papa Pentagoni tusanyukire tusangaire ino okuwona ku baaba egy'oli omukatebaawo era nkusigiirye ino bakobanga abaganda bagamba mbu tusoma ate nga bwe tuyiga tusoma ate nga bwe tweega olwati kiri wange eizo kiri wuwo oba ekyaba kituukire wa neiba oba ne kituuka egye kituukire ng'owona nti osobola okukitaasa okukiyamba egye tulyanu abagwere bakoba nti amagezi musyo musyo egye tulyane saawa gino singa ku kyaizo ni kibaawo kitegeeza nti oyire nyuma noyewukirya nokoba oti njewukire olunaku olutwabaireku bugwere online wabaire kuuya puroguramu etako kwefaananinkirizaaku eti naye amagezi agibaleetanga gabanga gatya odi yakobera ati onunakoba ati onunakoba ati noyewukirya notoolamu eigezi limu nirikutaasa noz'omukizi weekyo ekifaananaku kityo tweyanzire ino omukyala Madame Beatrice Kasolo era tinatwala obwire obungi oleke njabire kunaki mo direct eriwo omukyala alyanu oba abamweta oba demi oba dembe erina linkayira okumanya nenga ali omukakofiira obaliwo mama mbeire ensaba ozweko mute singa oba niiwe nga ketuukire ike eyo
12: bagwere bange mwebale puroguramu amaliina ninsona majjadde bulanga ndi mulala kawe pulakaawo ati anunze puroguramu enu nga wenjiwuliire nga kituukire wange oba wamuntu yeyena advise gye nandi muwaire kutwala musaiza ono ku poliisi kubanga omusaiza we yalyaiza ti yatandiikire nawukaati munange ndi kuyamba omwana ono naye namala okumusomesya yaba mukali wange ekyo ti yakitumwireku kale iyo maye wa mwana n'omwana balowoozere batya omusaiza ono ayizire ng'omubyaire ng'omukaagwa wa mugenzi bino ebyayiririireko ukaati asaba mwana kumufumbirwa ebyo bali tebabyetegekeire kale nze kyenteesa nze nti kisani bamutwala ku poliisi kuba engeri gye mbuliiremu nga koba ati waire ona nga bamumalireyo ebintu ayina endowooze kanti ayinza okutuuka okumwala oyo ekibiibi boobona bafiirwe kale nze kyembona nti sibeeta ebintu nibabitwala ku poliisi oba oli awo ng'omuyisuko mwalo gw'afunire basobolire okwekwatakwata ne basasula omusayizi oyo. Naye ne baba ku poliisi ne bakolerayo endagaano nga n'abarelatives bamwalo oyo mu kika nga baliwo nga bakaba bati obuzibuwo wono walituuka ku mwalo oyo. Omusayizi oyo eyamusomesire niyaba responsible. Kale nze niyo owenteesere nti ebindi byobyona abananga ababbaire engulu olwedde babitumwireku.
13: Ok. Toyanzire ino mukagwa owebala okubaawo naye oyabire engeri ina nandi n'okobera nze linkaire okusoma banange.
12: Erina di Megan. Deborah Megan. Naye nga ndina mulalaka wepulaka awo naye nga malina namajja Deborah Megan.
13: Ok. Ati ano njabire kunerya namajja. Njabire kunerya namajja. Neyanzire ino okuba baniwo namajja ze nanga ndi namajja kitegeeza nti tuba twajanga ine nga tuli baluganda ikaanu. Toyanzire ino olwa bubaka bwo obusoobo eino obutuweereirye ate lina linkayisiri okusoma nga kuliko ddi ate ne kubaako Megan. Ati ano mbeeni kwewulyanga nti ngaita nti ddi ono nimugaato ku Megan kayisi nsomeriwo eyo. Anyway, toyanzire ino mama olwo message eyensi. Era nkakasa nti n'omuganda waiswe gy'ali alikubiteeko mu nkola naye obubaka buno tintakamukobe nti tuli kuweererya muganda waiswe yenkane obubaka buno obe meseji ginu awulisisye be so natuteeko mu bwongo kubanga ewanga kiriyo kyatuuka izo oba tinkisaba nti kiza kituuke naye tomanya kiyinza okutuuka oba nikituuke waneiba ng'ate ninze ndiwo. Kitegeeza nti omukaseera ako ninze nina okola niki, ninze nina okusetukirawo. Tweyanzire ino, era tinayonoona kazindaalo kano okutumula ino, kubanga nze nkaali ndyawo, nze nankaali okwetegeera kusa, nze nkaali ndyawo. Akazindaalo kano, embaire ensaba ensooke nkatwalire kuku, omukyala Mishezi Silivia. Singa obaire niiwe mukaseera kano mama. Enga bintu bino bituukire saidi eyo oba ejeero mukyalo munayisi ono iwe ng'omukuwulirako kw'owuliremu ebbaluwa eno omukyalo munayisi ono mukoba niki kubanga esaawa gine gyali akuumiriire niiswe era gye tuli ano emaite nte gyali akwaite kitabo ne peeni akuumiriire kuwulira ebituzwamu tumutaasire tutya kubanga bantu bange ino abaasisinkana. Ok, onakobera at repeat for the late comers. Ok, bananga bakaiza tusanga ilo kubaona era mwebalo kutuwega itaku ama nandi babao nga tutanike program. Nenge baluwenu ndi ugibiti ya mbompi. E baluwene kubeti. Omuchalo munaiswe obomamo mweza ya wina makezi na byalo mwana. Owa byalo mwana we no baba. Obaba natuka nazo mu bulamu bwensi. Obaba wazo mu bulamu bwensi. Yabaire n'omukaagwaye. Omukaagwaye onu. Naiza nayambaku. Omama onu okusomesyako mwana. Owa amala okusomesya omwana. Kumbe ye yasomesyanga omwana nga mwesunga. Omama kyatandi namanya. Ekiseera ketukira omwana maliriirye emisomo. Omwana afunira omwana omwinaye omusaiza ono eyali omukaagwa baba yakakasa nti ye alikutako mwalo onu era kakasa nti singa tebamuwa omwalo onu bamusasula ebintu bye byona byona wabula singa baba tebamusasulira ebintu bye alikutako mwala omwala eyabagaine okwaba okuba naye ekyali kwawukola akobere nti yaba nekyakola bombo nabamufiirwe banange niye tusabira kuku okumagezi ganywe. Ababaire bakaiza kansubire nze nti muwulisisirye era tuli kusaba okumagezi ganywe bakaagwa. Omukyala Madamu Silivia tiima itaamu liyo amawulayo. Owooba liyo mbaire nsaba ozweko mmyuti tuyambe omukyala munaiswe akola atya. Okay. Ng'omukyala Madamu Silivia yeteekateeka ng'okuza mu mmyuti akazindaalo kano oleke ensooke nkatwale wanji. Empulira aizootetaize obaliwo. Ok, yaizanga oluvannyuma. Oleke ntwala kazindaalo kano. Ejeero papa. O papa Pentagoni. Papa munange, kazindalo kanongezire nga nfukamire nga kuleteire baba. Singa, obaire niwe saawe eyo. Obaire tuyambire otya, oba tuyambo otya, obeero mama waisu onu, omukaseera kano. Tumukole tutya, tukole tutya baba. Tweyanzire ino, era kazindalo kano nka kukwatisya baba. Tweyanza ino bubako bwo yakutuwererya.
14: Okay, mukama musa. Banange neyanzire akazindalo kano moderator oba omukubiriza we program enu esaawa gino. Ntuukire leeti okuprogramu munsonyiwe n'ekindi njiza engulu nga naye nga timbaite owera ni mu bitabo n'ebintu ebimpandiika njale okwewukirya nga ndi ngulu timbaite oba nanantekereyo nene nsaba munsonyiwe oba mbeereme ebintu ebikyera njale okwewona nga ndi ngulu banange munsonyiwe nsabira kisonyiwo okumulamwa oguliwo banange muzibuzibu kubanga timayite ekintu ekikyazwereire nti omuntu akuyamba ku asobola n'okubaku n'obuvunaanyizibwa obungi butyo niyo wempulira nti omuntu akuyamba eiza n'omujemera oba n'omutumulaku obubi oba n'omuwayiriza nti no anyiga wena oyinza okubisiwa obundi so ekintu ekyo kyo nabyetaaga okiringiriramu nakanda kandi obeere ngaoyanjula omulamwa akanemera okutegeera saidi ya mama esaidi ya mukeire eyo yabeirako baniki era yiye eyawulire ebintu eyamugwire omumati yabeera bikolani kuba oba olingirire abantu banoona bamugaso omuntu eyayambireku omwala waisu yena bamugaso naye entumula egyali kutumulamu niye etali nsa kubanga oyamba omuntu bakoba nti ewula muntu akola ekintu nga awula ekigendererwa tuyinza okubanga nti ye yatakire kuyamba nga tusobola busobiri nti ali kuyambaku engeri omukaago wawe gye yazwireo kumbe eyabeene ekigendererwa so ngaeyakobere nti ekyabanga bamulemeserye nti yabaku nekyakola banange atyanu oyo omusaiza alyoti alyo kale bamweta gadiani kale nti omuzaire wabazwireo omuntu atwa atekinga ekeya egi byatuukire neewuulya we lukyazwire ina okubanga ogadiani enasobola okutumula ekintu nekikutuukako so begendereze famire ebikwate kusani newankubadde nti baba babire omu mateeka naye nga tebanyigiriza ino abantu abandi banange bawula mpisa banjete mpisa baba n'ebigendererwa byawe lwaki bakola ekintu omuntu ayinza okuba atweze nkutwaleku wonolowooza nga oti kituufu atakawo kutwala kumbe nga nekigendererwa omuntu ayinza okuba ati gundi oyiza olyeko emmere nakweta ngaolowooza oti kituufu ne akwetere kulya mmere naye nga ate akwesere gundi gindi alina ebigendererwa bye so eyo famire tugisaasira babe bayinza okwaba omu mateeka naye tebanyigiriza era saidi olina owankubaire nti nayina omusango okweyayira nti yabaku nekyakola naye era yena tebamunyigiriza kubanga tebategeera ekigendererwa bandi beera bamuwuliryawo nti sebo oli kuyambaku ngonaani eiza natumula nga kaala okutuukya edi oba okutwala ebintu bye byakozesere omwala oyo asobola okutuuka egyali singa bano abayika babe bategeire olusi bandibeere bamusitoopinga singa bategeire nti kyabaawo kiti so zembasaawo sabi nti bakwata ebintu bino buli saidi baleme okujinjigiriza esaidi yayambire ne saidi egibayambire neyanzire mwebali kumpako wiire Megan Musigiri ekunyabo awe bale kuiza oyo sister wange aliyala ne tukuiza mechiti wanyabo we bale kuiza nkubugwere online radio no bao na iswe mazima chichiti wa bino ne yanzire modulator wana yanzire mtesti iswe wa programu ino lwadi.
6: Okay.
14: Pozi na kanolo kembi tiyoko ole kinevalie kuno msaizo guwe tati pilipili imwe ne kansi yeyo abo ne batandikire TikTok ya ugwere tukwe bali no kubanga mukama kala kuwira mani ntokalo liku no busoboze kubanga kalo izano ku ugwere online bananga abo ne batandikire iswe nga tutumaye tentu ne TikTok twali ego kujinjiga abo kunine ngulu mukuru pilipili musigirie kusema muganda wange.
6: Okay. Tweyanzire ino papa olwobu baka obwo obuseino obutyo era nsuubira nze nti bakagwa obubaka muli kubuuliranga oba bali kubuuliranga
10: mumpeera katebe kange Julius asabire era mateeka muntogoni.
6: Okay, omuduleta wele aba uli okay, tweyanzire ino papa olwobubaka obusongo obwotuweere irye o papa kubeera awo ati mbaire ndiwo naye njabire okuwona nga ntuukire ate nga ndiwo naku iryayo ku katini kubanga owiiri eke saidi wa mukyala omama onu omukaagwe wa baaba owaiza okumusaba nti nzoleke entandika okusomesya omwana ono yagiirye omama nga mulwaire omama waabe mulwaire namutwala ku omwidwaliro era nasasula esente gyeidwaliro jona jona owa atoola omama omwidwaliro naireika owa ireika naiza namukolerawo ka bizinesi owa amala okumukolerawo ka bizinesi natandika okusomesya omwana yabaire mu kibiina kyakutaano naiza namutuukya oku university omwana maliriri okusoma omwana wa maliriri okusoma omwana ye na yawaina yo mwana muinae ati ano waona yo mwana muinae nivasimangana ati ano mkago wa baba one yasomeseri omwana iyakakasa anti iyeti yasomeseri enga somesi omuntu ogwa ayagiri okuyamba wabula yamsomeseri enga tako mkaliwe yasomeseri enga somesi omukaliwe ati anao niye jetuli era ye akakasa anti omwala bagaina okumufumbirwa bamuwe bintu bye omama yakobereko mwala namukoba ati mwana wange mnanga omusaizi ono aluukobanga ati mbwengerege yakusomesere nakutuukye gyakutuukire alikutaka akutwala obeniki obe mukaliwe omwala nagaana nakoba ati nze tinaba okufumbira omusaizi oyo okuba nti yansomeserye nantuukye gye ndi anu nze nina omusaizi owange ogwe ntaka nga nze awo niye gye tuwemereire omama saba kubuyambi tukole tutya omwala kakasa nti nze tinaba okufumbira omusaizi odi kubanga yansomeserye nze.

0: naye nga tiwaazwawo tyame, omukisa guli kuyize sayidi eyo. Okay, omukyala mumbejja amoli wamuwulawo timaite booliwo singaniiwe mama omukaseera kanu omukala omunaiswe ali omumaliga kunga yeraliikirira okufiira omwana ate neyeraliikirira n'ebisigaire. Singa obaire niiwe omukaseera kanu omukyala ono muwa ku magezi ki? Tweyanzire ino era tuwulisisya.
1: Mbasigiirieko abasibo n'abanyabo abali ku Bugwere Online Radio. Amaliina gange oba mumpulira?
0: Oli kutukuwulira mama, tukuwulira.
1: Neeyanzire. Ekansooke mbasigiryeku mumaliina gasinga bukulu nti Mukama Katonda yeebazibwe. Owali abasiraamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ebbayibuli ekoba omusanzi verse 150, chapter 150 verse 6 ekoba nti buli kitonde ekiyina obulamu kimusinze. Mwebale ino okutaka Mukama Katonda. Amaliina gange ninze Mumbejja Bookshop, Mumbejja Catherine, era Mumbejja Catherine akola bitabo, nkola bitabo obutontono 196, ninkola ebitabo ebiwanvu ebimweta champion, ne tukola account box omukwayaze, kwaya 2, kwaya 3, ne kwaya 4, ne graph box tujikola, era tukola ne art box. Mwize mutuwagire omwaka ogwiza abaana nga bayirayo okumasomero. Tusuubuza era tutunda n'omukamukamu. Neyanzire. Inze nga nsobola okuwa, tinasobola okusooka okunenya omusaiza. Omusaiza yali mukagwa wa baba. Abanga omusaiza yali mukagwa wa baba, baba nazwawo yaizire nga muyambi. Engeri omuzeeyi wange gye yali mukagwa woodi ate nga yamubityanga kusani. Nakoba, kantwala omwala w'ono. Kamukwatireko awo maite nti ogundi gy'ali eyo Katonda gye yamwetere. Yali sanyuka. Kakati tiyabaire n'interest kiwoneka mu kusooka mu mwala ono mutomuto. Tiyalinamu interest. Naye mwala gye yakomera okula. Ng'ate alikula oluisaamu kayinamuku obujagujagu udi wa magezi. Oluisaamu kalimu obuyonjo. Oluisaamu. Ate obujo okoma okula n'akafeesi kano. N'akafiga kano. Kayina engeri gye kasigirizaamu niki ekitonde ekisaiza. Tiyalina interest. Naye omwala gye yakomera okula era n'okusoma amagezi gano. Kiwoneka yasikirizire interest ya musaiza okutaka. Nze niye wenkoba yasikire okutaka kwa musaiza oyo. Naye nga tekyali kigendererwa kya kutwala omusaiza oyo. Temwasooka okusiba omusaiza. Era musaiza oyo eyabayambire nakusomesya natuuka. Notuuka ku university era nofuna emirimu. Mumwete nga babyeire nga yaizire kubasaba mumwete ika. Mutumule naye. Oluisi kino kyakutumula nti njaba okukola ekintu kyonkyona. Ayinza okuba nga tumulisya busungu. Naye ekye mwakoma okumweta naiza. Era ne mutumula naye nga temuli kutumula mu busungu. Yatuukya ekiseera nayikirira nakoba omwala wa gundi yes namusomeserye.

0: nga wagenda okola niki ekamuleke ayinza kuba nga tumulisa busungu okukintu kyakuyita ayinza otamuyita omwala ogundi ayinza okuba nga omwala oyo yaizanga kunaika wa musaiza oyo kati omwala oyo nabanga kali hadi working nga umaito bala baisuisa tukulira mukyalo tinsobola okutyama awo tyami nga mbona amasaani gali adi kati nekasituka nekanaabya amasaani nekasiimuula ka nyumba kwegamba nakipinga enyumba nga eri niiti ngetukula nga atenyirira nga eri arranged kusani kati gye yakomera okula kyona ngaona kaala kanu kayonjo mu nyumba eno risiki yabanga kabanga yoku nga kaza ku isomero ayinza okubanga gye yafunire mumyutinga oyo amwalo gondi omwalo gondi ayikirirya olw'ensonga nti abanga omwisuka ono omusaiza ono abaira mu bitya kusa asobola okwikirirya n'aba nafumbirwa ayinza n'okwaba kutomerera awo omwisuka awulamu amagezi asobola okwaba kufumbirwa omusaiza oyo yamusasuliire sukuulu fiizi ate kindi omusaiza ayinza okuba nga mufumbo kati gye yakomera omwala ono okuba naye eikaano nga izirewo oku embitya gye yabityangamu omukali we olwisinga tamuwa ekitiibwa olwisinga kwegamba nga mumaite abasaiza bataka okuleetawo kino nti niinza omusaiza yika kyona empisa egyo jakulaga obusaiza we kiyinza okuba nga kigaana omwala ono okukola niki okwaba okufumbirwa omusaiza ono naye nze kyenkoba mumwete nga efamire nga yaizire okubasaba era we muba mumwete mutumule naye mwidembe nga omusaiza kubanga yaizire mwidembe temwamusiba yasaswire sukuulu fiizi eri eitafaali eri yateekereku oku mwala oyo lyali linene ayinza okuba nga omwala oyo yakoma mu suniya 3 mu P7 ne bamuleka awo era naaba nadankaana naye ono omusaiza ono yakolere kyamaana okwatanga esente gye okuteeka mu mwala oyo naye era tindi kumukaka nti omwala alina okwikirirya okukola niki okufumbirwa kati ndi kwira ku mwala omwala ono tayikirirya omusaiza oyo okumuteekako puresha kubanga yamuyambire omwala sigale nga awa omusaiza oyo ekitiibwa ngeri yaizire kubanga kyeyamukoleire kyamakulu era omwala oyo tagezyaku kintu kyonkyona omuntu akuyambire akukola kintu kyonkyona akusiiranya nga tomaite naye ijja yakoma okutumula naye kusane omusaiza oyo yalituuka ekiseera nayikirirya nakoba ati mwala ono kiwoneka tantaka waire nze nafunira interest tantaka naye omwala asigale nga ayikirirya ntoodi yamusasuliire school fees nti era owabanga baire ti yamusasuliire yakatyaimeika awo oba yakafumbiirwe oba yakalemereirwe school fees nga ali mu P7 oba nakoma mu suniya 4 nga n'okwaba omukoosa gibuule sente egyo kati omusaiza ono yakolere kyamakulu okuza omu P5 gye yamutandikireku
1: wansonyiwa atyane poyinti otuweeku omaama akola atya kuba ali
0: omaama
1: kuba tudemba
0: Omama,
1: tweto olulala
0: anti
1: nga
0: mbaire
1: tetumuwolereza
0: ndi
1: ebyobukwamu.
0: kumunyonyolanga. Mbaire ndi kumunyonyolanga nti tasiba omusaiza. Ayeta omusaiza we, ayeta omusaiza oyo yabayambire mukagwa wa mugenzi. Batumule. Naye tasiba omusaiza oyo. Kubanga omusaiza yayambire niki omwala we. Omama yena yali tiyasoola omwala oyo. Abanga yalawula eja treatment ejeika. Ejimutwala mu idwaliro. Omuzira kisono naiza. Namutwala mu idwaliro. Tona nga aba yakolere kyamaani.
1: Anti alina omusango
0: tasiba
1: gwakweyayira
0: omusaiza ono.
1: omuntu alina omusango gwakweyayira omuntu ogwo guba musango era gumusibya.
0: Anti nimala ni ndifending omusaiza oyo. Ntayinza okubanga ekigambo ekya kitumulisya busungu. Niye wenkobere nti bamwete ompulira Mr. Yali yaina. Mr. Gabriel oba ni otumula?
1: Oli ku bugwere radio nyere niye eri kuzwamu amaloboozi.
0: Kati bugwere online radio sebo. Nze ndi kukoba nti tebasiba omusaiza.
1: Bakole bati.
0: Kino omusaiza kyayayira nti aba okola ekintu kyonkyona ng'omwala tamufumbirwe bamwete. Bamutumira omuntu omukulu. Batumule n'omwisiko oyo omusaiza oyo nga tebakozesa obusungu. Kubanga ibakozesa busungu. Ayinza okola ekintu kyonkyona ayinza okubanga tiyamuyite. Naye nga yaba namuloga namusiraanya nti engeri gye nasaswire ssente gino eka kafiira awo olwedde kaali kakufiira neeyo kaali tikasome ayinza obutamuyita naye namuyita
1: tutandike n'ebigambo kubanga ebitabo eby'eddiini bitukoba nti omukisa gugwo n'ogwali beyina gukomenkereza era gutuukire singa era tikumusomesa oba tiyandimusomesa naye nga bateekateekere nti yaisoma era yandisomere ekyo kyo tuwa kyerabira kaisi
0: ekyo tinakyerabire Mr. Online Radio naye omusaiza ono yakolere kyamaani okukolesa niki yakolere kyamaani ino okusomesa omwala ono bamwete weeti bamutumira omuntu omukulu eyatumula naye mu busa nga takozesa busungu nti lwaki okola oti lwaki weyeyayira omwala ono yatuuka ekiseera nagonda nayikirirya
1: omudakiika mwaize samalaizinge pointi yo
0: Nsamalaizinga
2: nti. Abantu data kutuwaku utakutesia.
0: Nsamalaizinga nti. Omwala abanga tayikirirya omusaiza. Baeta omusaiza yamuyambire. Batumule naye. Naye nga tebamusibire. Neyanzire
3: okay.
0: Ino.
3: Okay. Toyanzire ino mukyala. Mambeja buku wakashopu buku. Hey, banange ensobera nze nti mube ulire bigambo bye mukyalo oyo ebizwire eyo.
2: Ayano
1: daizi tuli kwabanga first come first serve.
2: Ensabira usabi.
1: Abeira sabira kazindalo neni mukoba nti omumbejja kusookere so kiba kyawulyaza amaanyi okuwanga nkalo ku ofuleedi alekaza omuta oyakakuwanga tukuwa fred kuba inayinza okuba
3: kungaoleketumuwe oke otumule baba
2: Neyanzire mwebala okuleeta omulamu omusa gufaanana gutyo olimu okwega kunene naye asoka ninkoba oya be atandika okusomesa omwana tebakolera endagaano ntosomesa omwana kuza nokumufumbirwa tebatiisyatiisya omwana nti balikwaa kumuyita omwana aba yaire emyaka 18 omwana ayina ekyoisi gigye abantu iso tukulire mu lwaki otaka kwonona abaana b'abantu future amanya ndi omuntu abanga abaire mukwago woyiteo oyitewo nafa basi eri abataka abaana abala abaana n'abandi bataka abala kubafumbirwa ate omwana saawa yabamweta baba
1: ekyenkoba kiinu tuyina omukaira asabira okumagezi omwayi wamwala asabira okumagezi oleete pointi nga owa maama magezi akola atya omusaiza oti mwamuzimu ati mwakolanikijasi muwe maama magezi akola atya
2: aleka omwala anoonya ekyoisi ye niga amagezi agange era bayi
1: toyanzire
3: teyanzire mukaagwa ate niyo wakobere banange era nsobera nze ente ensonga ye mugiwuliire neye abaire mukutete n'obusungu nga wungi akobere atagantaga kuluganuga kulanga gati okutuuka gigatuuka gataa kwonoonera bantu enewete naaba mubigambo bye oleke twabirewo direct eri omukulu Mr. Fred amaliwo amazwirewo
1: nze kasi muntu mwete nzibu agwire netwake mutwaireko so nsubira tulaba na shani emba tinerabire
4: none yanzirye mwesoma gweta ntwala omukisa guno okubeebalya nti n'emiramwa gye muleeta gituwa ekyokwega kingi ekyensooka okukola niyo okubasugiryaku omumadiini gongo n'abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu abanaisu abamadiini agandi mbakoba nti omukama waisu yebaziwe timaite oba muli kunfuna kusa
1: tukuwulira jasinte lumo tuwulira mu komenti
4: ensonga jange jawakuba nyimpi nyimpi ensonga ejensokerako okutumula eri kiri nti tusooke twikiririe omubulamu owetulimu n'owetuzwiremu enyuma nti wabula muntu ayamba nga ulakigendererwa era wewukyanga makezi eike waisu obe wanyu nimuzwiwako omuntu omukulu yenjena omuntu yenjenaizanga n'abakoba nti nze ndikwawo okweyamba abaana banaani osooke kwewulya omunda awo nti ye ekigendererwa kyakyo niki ekintu ekyokubiri omama nze amagezi agenamuwa lwafule onoomusaiza tusobola okukitwalanga ekintu ekyokugayirira naye nga ebigambo ebyatumulanga kiri siriasi kuba omuntu yenjena nga yakwaita akasente kake tumaite naku gino obuzibu obutubitamu okukafuna ateekemu omuntu ayabasome okuzwa ekibiina ekyeyabairemu nga atandika oba yabairemu P7 oba P6 atuuka okumalirira yunivasity ekitegeeza nti babaire n'entumula akati w'omusaiza ono nomama omama ekyatasowaire kisa okutukobera olwati oba ekyatasowaire kukoberanga mwala we buli siteepu weyatuukirenga kuba tusobola okunkoba nti omwala yatandikira weyatandikira oba kyakutaano paka okutuuka esaayi n'okwawa okumalirira yunivasity nga tamaite ensonga lwaki omusaiza ono yamuteekangamu egy' esente ejyonjona era n'omusaiza yena natuuka nasirika okuzwa ekiseera kidi kyonkyo n'okutuuka olwati nga teekamu esente bina ebigambo ebindi ebyetutumula isu olusi tubitwalanga ebintu ebyokusaaga naye ebiseera ebisinga niyo ebizibu ebyabantu ebyetwabire nga tusuna omu famire gyaisu lwaki nti tulina bonyoko baisu oba bamama baisu abandi abetwagirya oku sitwiiti ng'ali kulya ebikyafu nga mulalu naye ngaolusi ensonga gyabaire nga nsonga gyabaire nga gyokusaaga ayigiiza gisuuko siriasi so mama nze ekintu kyemusaba kiri ekintu kimu omusaiza onu mbaire ensaba oyo kiba kisooka ngeri y'abantu abasobola okuba nabo nibeeta omusaiza onu batumulakuku naye oba wasobola okubawo enkwatagana akati we n'abantu bano nga weyayikiririe nti yabayambire naye nabba nga tiyabayambire lwensonga eno wawula eno izire luvanyuma kisooka okuba nti batumula naye ne basobola okumwiriryako akatontono kuba titukakasya nti 100% basobola okumuwa ekyo kyeyateekeremu ora gube mugugu gw'onoomwala noyiba iyo gwawulira nti niyo gwaba okufunamu emirembe basobole okukolaku ku at least ekitontono ino ya 30% bayiriri omusaizi ono yeye naye aba n'okwekirirya mweye nti ekyo kyeyateekeremu at least alinaku okuna ekyakolere niki nekyayiriri n'okuuma omwonyoko waiso okuba nga akaali mwomi neyanzire mwebale
1: tweyanzire no omukulu Fred n'abandi singa otuuka nga batumula oza omuti for emergency nomala noira omuti naye singa oba nti tolina ka emergency message olinda nomuti nga mula singa bibaamu eko biba bibakosa tweyanzire ino era kazindalo nsuubira nga omuteeketeeke waali kutambula oba yakawaniiwe osooka okuuma enkamwiriiri
5: kale
6: mazima ddala
5: oyanzire
6: kano ninze mbityakuwo wansonyiwa kyapasoni ninze nkuba nze nti naye iye omukaire mbona oti myanka ginyere egyo noonu yasomeserya omwala ibo lwaki tibakwatagana nga ibo bakulu ku bakulu baleka omwala yena abe n'omuto muto kubanga onu yawerereire omwana yali mukago oyiba kitegeeza yena muntu mukulu iyo mukaire akolewaawo aleka omwana abe n'odo muto muto
5: okay ebigambo niyo ebimanyire ebyo nze mbakobeire nze nti ze tinayiremu ebigambo kadikimukiti ebibaleeta binanyire ebyo okay omukulu akazindaalo nka kuwererya obutatwala obwire
1: yamba Fred akasimu kataakulikira ekyaje galina okukyajinga sebo kazindaalo kakuwewere mpulira tulututu
7: neyanzire baganda bamama
5: kati no kati ndi mukuzwawo oku omukyala madamu Tasha ndowooza asigale nga abo omumaiso kale
7: amalina gange
5: wanji mukaire
1: akubeera ali kuzwawo oku omuwuliire
8: ninze mpule netiwaaka baana imwe mumpulira
1: tukuwulira bakukobere nti osigale nga otambulye neprogramu katonda esiti kikapinge
8: okzenakankwatiremanirawo madamu kyepasoni ayinza okufuna obubaka banange
1: nza okufuna obubaka
8: nti omuno gudembere ntako kuwumulamu nenga abaka tweyungaku okumukutu bugwere online radio nga bulijjo banange ntumula aniki omuting host oyine eko nga bulijjo twiza nga tubakobera nti bugwere online radio eba ne pologulaamu egyenjawulo buli lunaku ne pologulaamu yaayo olunaku olwokusatu tuba naba namugwere era nga tutyaime omukizimbe nga bulijjo era olwatyano naba namugwere beizire nebaluwa nga niye gye tuli kutumuuliriraku nga tufunamu okwega nti kyabanga otutuukaku inikeesi tituli kukisaba kyabanga otutuukaku nga tulinaku gwa idiya okuzwa okuba namugwere ebigambo ebibatumulanga nga weewaawo natusabire okumuwa okumagezi yena waawulisisyanga banaye bakatujoininga ndiugeziyaku okwiramuka omulamwa guno mpolampola mwena mwize mutuweeka okumagezi twabira kimu paka saawa giba itaanu nga tukaali tutambulya pulogulaamu tiimu banamugwere ebbaluwa yolwatyano luno ebeire nti omukyala yabeire n'omusaiza we omusaiza natuuka okumufaaku naye nga babyaire omwana waawe omwala omwana oyo omwala na embeera y'okusoma nebba otegaana neey'omukyalo munyenyere na nalwala anti ano omusaiza omugenzi y'alina omukaago aye gubanyumyanga naye kati omukaago wa mugenzi niyewaayo ayamba maka ga mukaagwaye titumeite yagayambire nekigendererwa oba yagayambire mu busa titumeite kintu kino kinjaa kutuukyawo kyamwizire mu maiso eyo oba yabire okuyamba nga kimuli omu ndowooza so tuli kwabayaano nti omusaiza oni yamalira okuyingira omu maka ga mukaagwaye ayambe najanjabye omukaire bimuluma era nakwatiramu n'omwana oyo natandika okumusomesya natuuka egi yatuukire namalirira emisomo gye weewaawo omwala owaamalirira emisomo gye ye omwami yatakire namunswalya mu nswaze yaweine nga alina okwesigaliza omwala oyo abe mukaliwe wekiminiza omusaiza oyo abaite ewa mwana oyo kubanga yali mukwano gwaite kitegeeza omusaiza mukulu ale singa yamuweiremu omutaane we neni yataka ananga bantu bona tibeeseera ati ana omusaiza ono nataka yeesigaliza omwala oyo amufumbirwe kyoka omwala iye nga eyabaire ku isomero banange nti tuzeenyanga ebya mama no baaba munanga omwala iye yeefuniireyo mutomuto mwinaye era basoma emisomo gyawe beesuubiza okwetwalangana nga amalira okusoma munanga okusoma ekwaweire omwala asuubira kufumbirwa ibaayo gwataka munanga omusaiza ono yamusomesera yena alumiro gw'engulu n'ogwansi ati ninze ntaka niiwe era nga ogaine okunfumbirwa munjirirya ebintu byange binabateekeremu ate kaisolo bibanga awo nti omuntu abba kuwereka ntato obanga obisire mu nyumba oba kibba kiwulawo munange ati nga mugenda okubinjirirya ale nakolawo ekyenakolawo so nsona tukufiirwe ati ano mukyala ano niyo waasabira amagezi tugaite gaitewo nga afunemu amagezi g'abantu oti kumi nga gafaanana iwe oli eyo omuwa ku magezi ke kuba eyo omusaiza akoba nti nga mungi gaina okunjirirya ebintu byange oba nga mugaina okumpa omwala okufumbirwa nakolawo kyenakolawo kyoka eyo omwala enalumira ogwengulu n'ogwansi ataka munyento mwinaye ye natataka onu afunye olukwango banange tigwe sente neze nomukaize naze natinjaba n'oyo gwentataka banange awo gye tuli naanaana kaala okutuwaako ku magezi ge kuba mbaire mbuukireku yatukobereku naye nga twabanga omu maiso ositi olwati ano nno tumuliriireko ku bbaluwa eno iwe otuwaaku magezi ki era owaako mukali oyo magezi ki nti yakola atya awo gye tuli banange tugaite gaitewo nga otuwone twaba na kiriina toyanzire kaaba hosti weno tuweeka amagezi gwesinga wetufunanga ano tutabaati
1: akazindaalo kagwire munaiwe toli kutuwuliranga ekyo ekirina ekyobesa gino oli kumpulira tali kumpulira otuwulira
8: nikakigaine
1: tali kuwulira so bampeera kazindaalo ekyemeekyo bina yakubiwulira luvanyuma bampeera kazindaalo
8: iwe niiwe ebigambo bye bikekemakekema
1: dwaire ni mukulu Fred nga niye ali kutumula kaisi so mukulu Fred nasaba oyaba omu maiso obanga ompulira
8: owule neti waaka baaba bigambo biwuuka kuwuuka titukuwulira mama baaba
1: ekirina ekyo nabamembe basigaire bonabona oba tibali kumpulira ng'ono akoba
8: ebigambo bikutuka kutuka okutukanaye nga musooke mukwatemu mwaiza ku mwaiza awali yansi ye ateeseiransi nakoba nti hosito myutinga owule neti waako bizweku wasembayo
1: owule neti waaka lwaki abandi bampulira
8: wasembayo waliyo akoleserye atuweire amagezi nga yali ansawula kateba ati mba omusaiza oyo atwalemu omaaye mbe iye omusaiza ye nataka kabumbulwa mwala iwe iye singa yakobera ati ndikusomeserya omwala wo wanfumbirwa naye nataka yoodi ati ano ekitasooke ate omwala ye nayetakira mubumbula omwinaye gye tuli ati ano Fred teammate oba obaire otumwire kunzwire ano nga bala okuwanga kazindaalo oba omalire tuwogondi waliyo ono point amo banange muli bambega
7: nkala okutumula
8: ona liko udoti dotono abera zwiro mmyo talo tumuli
7: ama linaganga ambira saba ka Fred nga ndi mubyale we kada mau de mbang impangalira ho imenu
8: tuliwa ya
7: amagezi ebintu bintu tu
1: Mtasha, nuwa ule netu waka, uwe miuti nge, ulukutu iba wibi.
7: Ate anuza mageze gembe ntesa. Ebintu bintu
8: nge. Kwa hedeo kwa temu, kwa temu ine netu waka tesi nge.
1: Kofreda ine netu waka, Tasha, nuwa ule netu waka. Kaisi uzu isu tatu ulira. Tito nemboda ule netu waka. Insu inga tumulira.
8: Sati nyi mirwanga ku muntu okutumulanga ule netu wa.
1: Tibenyu. Nenga bali ku
8: munya. Tibenyu ma aleho seneti wa kayetere ilo tandikira. Iwo fulede so community ngo tedera kaisi.
1: Akazi ndalo kakali kali wa.
9: Tasha ni ule netu wa. Tasha ni ule netu wa.
8: Netu wa
1: kanye. Kesi etali ku ulira we. Ali ku ulira ligambo ya isuru vanyu ma. Eje tutani kire mdachi ka itano ya ulira ruvanyu ma wedachi ka ikumi. Ready travel mesh.
7: Ati anu omulama gude gumletize.
8: Yeah, wono muting ono ule network. Iwo o dot dot ozo muto tukukobegere ko magezi. Wono ule network host save. Wono muting.
7: Ati bana abantu bawulira wono tali ku. Nese omuna singa
8: tukukobegere. Nange ba mizi doto ya mama tuka nako. Ngo mbono wene ninzo ku muting screen. Nenga.
7: Ana ngimuleke ntese.
8: Ni wakati tumalisia kuna baru wenu. Ni wono ndi kuuzinda alu. Bakike mokike moti kokeja kubika.
1: Tuwani wola neti wakabade ali kutuli kuba
8: uli. Mutiye moti ya moti muli ku TV. Kaba mutapinge screen. Oh nabanta bali anu bomo na twaka joiningire banta atanu bantu bameka. Oh ne likes.
1: Ana ngi mtu yambe ku ani taxi bona bona babire no
7: nize ndi kutesa
1: amale na muting atwabo maiso to maiso Fred
7: ati anunza magazi ngwa omukaire wise mtu yombina umla magure kunaitre busaino gutwa gutwa tufune mocha kuega ngese tukala bavuvuka ife tukala bala tufune mocha kuega Nemu vintu byombyo naze bimbo ine. Abantu abayikiri bati amauti amukumenza. Abe kune batu kwa kune tibagama nti bakosa force nti tukolete a. Bati amukumenza omukeire afune yo mukago omsaizo oyo. Obo muganda we gwa batume. Abatumule kunachi no msaizo oyo. Baone. Nike kibasinga okwata oba ekibafune ekibamfunira yo. Okumuwa oba babali esene jamutekeremu giri imeka nyinga tinicho omusezya sigala akali atumule bigambo binjo kumwana oyo atumwana oyo tabene mirembe atumwana ene tasobola ukata fumbiro omusezya ono omuntu gwatata kati kisoboka ono omusezya mukulu mwana muto muto tikisoboka so zeche nsaba mukaire wange afune ufunye bakagwa omusaizi oyo atumena butumuli bati amukumenza bona kyo mali ensonga eyo ngebya force b neyanzire baganda bange
1: tweyanzire ino era ngo etukobera katebe tu abakazi ndalo tukwatisya sokera beina environment irango kuba irireku subira tuyo kuira
8: tweyanzire ya beina
1: owalu Owalugega ebisoluvanyi matwire ku baana bandi. Owalugega obonjo.
8: Abunya amagezi gatuweire ko sikiweno tandi. Kira otuweko mugago.
1: Zena tumuluvanyi mara wa memba banunga batumwire ku. Owalugega henu leo boli yozo eyo
8: bo ura yo tugaba.
1: Kasi moliyo.
9: Mbeireo.
1: So, kwa atira wakazi indaro.
8: Okiria, aliana anikire ngalo, tumufundika
1: katika. Ogu batu rekele ya tutuga. Kimafia.
9: Na ya zile ino kumpaka kazi indaro.
10: ate nsanyukire ino okubanga mbe ntangatanga ninsisinkana omulamwa guno ku mukutu. Ekisooka ndi musaiza ati naye kubira okubakali naye kubira okusaidi ya musaiza omunange. Iyo musaiza we wabanga ekiririe nti yegaitire n'omumaayi wa mwana oyo abaite wa mwana oyo. Kitegeeza ebula solution yona yona. Eja asobola okusaba omwala we ayina oguma ugumiki amuteekeremu afiirwe ng'omuntu. Nze byange niyo ebyo.
1: Tweyanzire ino. So omukaire omaite amagezi gano tuli ugaleta naye tuli kuwa maayi wa mwana asabire akola atya ye ng'omaayi wa mwana. Omwana gayina okufumbira omusaiza. Omusaiza akoba ntakaniki mwala oyo oba nga tinikyo munsasule. So maayi ali kusaba magezi akola atya ng'eyo mukali. Ndowooza kasima maliriirye eketwirewo n'owa budootidooti oluvanyuma kaesitwire wakiirya.
11: Mwebale ino banaye okumpaako omukisa okuteesa ku zina. Nze bange tajabire Joseph nzwera akakyomaawo naye mbwangaalira kitu gumu wenkolera. Enteesa yange okugunda oku mbeera eriwo. Ekisooka omaite wandeejo ebanga mulamwa naye kisantwegange mukyokola ekitegeeza tulina okukola n'amaani okulekeranga kuwa baana entandiikwa. Then enteesa yange oyo omusaiza olwabanga yaali mukwano gweiteewa mwana oyo naiza niyeewaayo okuyamba nga ayamba omwana wa mukwano gwe. Oluvanyuma niyeekyusa ng'ate baite bateesere nti yafumbire omwana oyo nga amalire okusoma. Oyo omusaiza aba mukyamu era omwana aba 100% mutuufu ogaana okufumbira omusaiza oyo. Ekyensobola okuyamba nga oyo namwandu alipootinga omukika. Omukika baakwabeera omusaiza oyo baawone kyatakaniki. Iyo omusaiza yaba alemaire ku ntata akufumbirwa era nga yeekaza nti aba okukola omwana oyo ekintu balipootinga n'oku poliisi. Iyo omwana ekintu kyona kyona ekyamutuukaku omusaiza oyo yaba responsible. Naye twaka nti kale nga tukoleteba bantu kyakwita baabe uruge birya ekyatuuka ku mwana baawo poliisi yakwata omusaiza oyo aze suspect okumwana. Iwe baba batya nti byakulaama ane ekiraamo kyona kikwata omuntu ng'olina ekyomukolera ekibuubi. Singa omwana abanga yetateesere n'omusaiza nti bakufumbirwagana oluvanyuma nga amalire emisomo naye bamulaame wuli ekyamukwata era omwana yaabayo okusa. So ekyensobola okwadivaisinga oyo omusaiza olwabanga ono ati yasomesere omwana ayetuna kantu kaatakaku asabe kantu naye takoba ati kufumbirwa omwana era eyo maama w'omwana yaawona nga omusaiza alemaireku alipootinga omukika. Ayinza okufuna obuyambi obusingawo abasobola okufeesinga omusaiza oyo okwira okunzira entuufu. Yaba ebiremu ebibito ebisobola okutwalwako poliisi ne gavumenti eyinza okubingiramu ne bakwata omusaiza oyo kuba ogwo kubanga omusango tasobola okukwata omwana eitego obaire oli mukwago oite tete oluvanyuma otwo taakumufumbirwa tekisoboka. So ze kyenteesa onamanda lipootinga omukika baakulumba omusaiza oyo. Niyo ebyo byange mwebale ino.
1: Tweyanzire ino. Enteesa bananga bawulirisha tolamu ekiwukolera saagino kale biyinza okuba tebiwukolera nti olwokuba tekiri kuniiwe naye omaise kiyinza ogwawo kubanga ebimo waliwo ebibakulaga before ebimo nebiiza luvanyuma. So tuyinza okuba tumulirira kune nga waliwo gikyakutuukaku. So oba olina okuba ebisa biyinza okuyamba omaise eyo. Tweyanzire ino. Kyetwire wa mukulu Kiirya Pasiko yenaabe ku n'ebyatuwa.
12: Neyanzire ino wa abateeketeeke mbeera ne meeting eno kubanga ebyo tuli oti tubantu ababira omukika amalina gange ninzokiirya pasiko ndi mukyamu w'ekibuku ndi musaiza w'amaka era ndiko n'abaala abatuukira obufumbo ndinana kale ekyo njaa kutumulaku tenaazo okumuteeketeeka oyazi waaka esaawa eno atumwire ebintu bye pointi nze nsaba oyo mukaire wa mwalo oyo asooka abe alipootingire abekika yibazwawo eriyo omuntu oguba musikisiri akwata omusika oyo baaba ku poliisi yibaaba ku poliisi balipootinge baabe n'empapula omwalo oyo ejabeera asomeraku oyo abanga nga yatwaire manya nga yakolera endagaano naye nti nayimala okusomesa oyo mukali nayisomesa omwalo oyo yaiba mukali wange naye atyanu iweiteewa mwana ngowona atyanu oyo iteewa mwana yali mukaaga owaiteeye owaiso oyo nze maite nti omukaaga owaiteewo abaiteewo era n'okuyiza okusala emaali niye gwe bayinza okutwala bati oyiza osala emaali oyiza osala okumwala emaali yatwala omwala we abasaiza ogwere bona oba emutwe mugwere muntu ki oyo temugwere be
1: gebankube nti mazima mwakomenkeeza muzumira talina kuzumibwa oliisa olukukoba munyankole n'atyano olukuzuma mugwere otuuka wemyutinga banange bamyutinga kanti kemyutinga twaba omumaiso
12: kale ng'ekintu ng'ekyo musiraamu haji nze mbona nti kintu kyakuswala kubanga omuntu ddala osomesa eri omwana wa mukaagwawo omwana wa mukaagwawo atali nti mulamuwo nti nasomeserye mulamu wange omulamu wange oyo inokola ino okumweiriryako ne omwana wa mukaagwawo abakweta baaba ata n'omwana oyo mudi yatoola yaina era avu ekweta omwami iwe era anyera awo mbazeewula mbakanti banange naye ngaawo nze singa beire
1: nga woseewula omamakola atya mpozi okobera oti pointi gyoli gyoyabiraku omwayi wa mwana kola atya weekyo kiriwo
12: anti nze imuwaire amagezi akwate baaba omukika bamuwaabira omusango ibamuwaabira omusango bamala okuzwawo baabe bakole nenaani ne sitatimenti okunaana oku poliisi omwala oyo atuukako ekizibu kyonkyona bakwate niye kubanga omwala tayinza okwikirirya newaba niki nayaba ataka atya ono omuntu asomesa mulamu we n'omwala natuuka esaawa niyefuula ate nga ngaolusi oitewodi yatumwireku naye ati ate osomesa omulamu oyo oba yaiba naani omusomesye yaiba atuukire gyatuukire wali mutwala ne oda oiteye ti yatumwireku naye yabire okukola ebyo mukusiimaku kale okwebitya tukusa
1: tweyanze so ekikulu ekibeiremu nti beteese omukaire afune abakulu abomukika kya mwana babe nga bakyamisa ensonga egyo omusaiza bamwete batumule naye bawone kyakoba singa byaba bigeri ne bamwingirya omu mateeka Subira tuina karo kutumulaka anu. Walugega, olikuwa wawula kukubanku etele kwenye meedinga tozwayo. Tisha wenkanyo kuwea katuka angalu wa sokele karo kutumulaku. Kwenye kariyala, wabo yile wazo mnyoti. Loza ketuweko hidi. Abe kunepo nchejatu wako.
13: Bismillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Shukrani. Omusoga yako verenti. Omugwere ni yako verenti amagezi mushio. Buli muntu ali anu. Ali kutola kumuinaye. Magezi ate batuwaire lupapula tuli mu yunebu. Nsabo Katonda oyinza buli muntu ali kunwiso tubyala atugabirire maali buli muntu akwata ku mwana we. Emaalo webaawo n'owobanga wafuire emaalo ene sigala ngegasa abaana okusinga abantu okwizanga okutekinga advantage ezolwa kubanti tuli baavu. Nze naba n'ebigambo bitontono kubanga bantu batesere ino. Nze kinja kusaba mama wange. Taba n'endowooza nti atandika kutankulula misango omushoti gulikera n'amafuta obugwongera wongeri. Omusaizo yakufuna enyiiko kuswala. Omukuswala okwo bingine byabo kwiza omama kwata omwana oyo amutambulieko distance empanvu. Distance empanvu eyo ona kunonerire network omwala yabireina omwala yabireina nga tebakwatagana connection omwala oyo okatonda akumusansira akuzweyo nga funda omusaiza we aire kukyalo nga aline kida obanga alina omwana. Nze ni amagezi eginsobola okumukubanga
1: omwala olwedda yalina omusaiza we ogwe yasiimira era
13: fine and well omwala owabanga yasiimire oyibaaye yakwate akwate ensenya teeka mu matu tawulisisa ekigambo kyonkyona ono omusaiza egia fo ono musaiza ino mwalo oyo esa wageno niya ino uvunanyizibwa okumukaliwe okubanga panishinga omuntu angirira mu makage netete ti mama kubanga mama ya marira okugaba. That's
1: anti, akalo kwaba yakamalira emisomo omusaiza mukoba atana kusomesa lye naye nina okuwasa iyo mwala atanze n'omuntu wange gwe nefunire waire nkalo kwaba neni n'omuntu tulinabe neiwe. Ono musaizira oya musomeserie akoba ataniza n'oku asawi babigei neba kwate byange byona bine binatekere mu bangirirye kaisi nenga tini icho nja okusirania kuba kigambo kya kuloga kitambulira yao.
13: No okatonda niyasinga ulogo okatonda niyasinga kisa tamloge era ticha mukwate iyo mwalo ye ateke ensonga jegiro Katonda omwalo yazo abegiro ibaye tabo kitundu ate aleke no kumuwire malembu yenyonyola ku ndino musaiza ndine ne nachi tu oyo musaiza awula evidence giba kolera agreement inti etu alimala ewalimala kusoma ninze nalikufumbirwa kubanga yainza okuba omusaiza yainza okubanga alo myaka nga emisanvu oba ataano.
1: So hende enlo myutinge muku kaisi omujaja nga bantu be myutinge eno hostali myuti weno ino kwe myutinga muku twaku wakazindalo twaba omumaiso yetwere kuweta oli weira. Subira tu hao maisho idi.
13: Tegiri.
1: Netu wakaye gotere. Oba mumu ulira. Oba zena temumpu lila timete. Kuwa yetindi kumu ulira. Tuwaboy kutumulire yonga.
5: Eneti waka yeoneka niye uraku. Kuwa zena timu ulira. Ya idi.
1: Kasiwa
13: hili. Nisaba kubangu msaizo ya ula. Aula nanka niyo na yona sayi ninti niye ya msomeserie. No. Ya msomeserie kururue. Ya kolere ngomoyo gwe igwanga charite. Ebyo vya sukire vya sukire. Yomu alawe iye geiro katonda. Iye ambululi msaizo yoyo. O katonda ya ulire sara ye. Nye eche nino kutumula kuku. Neche cho blaza. Tinabe mtumulu walu naku.
1: Okay, tuwe ya nzile ino, eba tuvulirisha mwena mwena, tuli kukugwero nwenu radio, mbeli ya anu mchalogu batu lekeira anu kutukua saganya, na ene tuwakaye beye elimo uji, ene netu sukile chizivu. Abeli ya mpeila kazi indaro, nenga chinsoro uka kwa saganya, nga walu waba ya kaba katuka, atenze ngankari nina kaire, na shi anu mkaire kanuze na wentu walida, echa ansienu, obomu kisagunu. Ama inene dozi tigo ndi sadiki mdo wabugwele pati yoti kumbanya zame. Atia ime nyuma wemizi indaro jabugwele online radio. Mwebalo kuizira tubebali ya okuizanga uli programu ebao. Tulimuruna kuro kusatu programu etualaganya wetuwelewe ya etuwewa neti mwe grupu ya wana mugwele. Eba uli roku satuwe tanike sawe ibili mpaka jetutuka msao timukaga itano. So programu wate yomu na mwagu watu wa ilu wate beile barua. Etukovele etia. Etukovele nto mchala mwaiza. Atako kubanga tumuoku magezi. Magezi ki. Yafunile msaiza na nivabiyaro mwana. Uruvanyuma. Come on, and I'll pull out your phone meeting. Go on, I'll be chasing. What are they no commuting abambi? Take a direct of a come to work. Our council will be as in a bam put it. So, Oluvan, you madam say, Ram Caro, no Babiaro mana, oite Ramana, and a far. Oite Ramanok far. Ngoyi msaizo ya bai ino mkwano gwe wa mkaa gwawe. Mkaa gwawe. Natani kukulabile familienu. Mkali no mwana. Aba zweweweko msaiza. Uruvuwa nyuma. Mwana kulire. Msaizo na msomeserie. Mwana ta afunilo guwata kwa wane umufumbo. Msaiza koba anze na kusomeserie. Na kulire ulichimo na walabili ireno mao. Ninza ino ukolaniki au kufumbirwa. Omwala koba nze tinjikiria. Ati anu mkaire we mae wa mwala ni ya izirenga. Sabo kumagezi wa ile gepo inteje tulikufunanga. Niju kwa banga wa mkaire. Nga we wa mageza kolati ya. Omwala gaino msaiza. Omsaiza koba intaka mwalo yo. Babi gaine banji ile change chona chona. Echina kore nche china tekele mwuruwa kaire. Zina jensi nzi ilanga andeta. Binuwe bimo binzo kubitile mbibitile woku. Na enga chiso kera kimo. Kubebi uliobili kwa abanga wa wandi kire ina. Edini ya usira mwetulagira antine uka uka baka antu obakati obakatia. Ngoo muntu. Ngo subiro uku iliria. Kubeke biwandiko. Oba kubeku. Ebiwani kwa tibia bemi na ye kubeku haba julizi. Esaje ni wakwese biwani kwa basai ni inga ba sitampinga. Singa waba nechi nchona chone cho omu ntu. Mare ndi kuwoki ili enku mitanu. Nengo subira ukuji kuiriria. Oba ni mtesa ganyana enti jabo kuira. Kwegamba bintu bilimo ukopa. Kubeku haba julizi. Ebiwandiko bikolewe. edi niwe tukoba yemeite ngowe sugwa waba uwo mu bantu esaa yona yona so msaizo ne kisoka ebigambo biri kutambulanga bawandikira ina atenge point ntufu awula kiwandiko ejibakolere ndagaano yona yona ejibakolere nti baakumwiririe niki ebyo oba baakumusasula omulimu ogwo gwali ukola ekyo ekisooka nkibanga kimukuba bine byakobere nti banjirirye ebyange byona byona awula biwandiiko ebiraga byona byona ebiba ebiyabaweire n'okuba nti kumusasula bamuwa kiriina baleke kiriina ayina ebiwandiiko awula ekindi nti singa aluzwayo ng'olina ekyoyamba oyamba ogwoyamba empisa gyeddiini y'obusiraamu batukoba nti oyamba oba okole kyona kyona ekyokola ng'okikola ku lwa Katonda era ng'omaite ntakuwona singa oba ozwire okuyamba muntu omuyambe kumuyamba kudo kwoyamba ng'okakasa nti ndi kumuyamba oyambe kuba omusaiza ono awula ebiwandiiko bawula obujulizi obulaga nti yakolere kyakola nga kikola kumusasulwa yabeire nga yamba naye uzwa uli muntu yayambire nasuke gyalina okukoma kyentiranga okuba abantu nti oba omuntu oli wakumuwa 5,000 tiwamuwa omutwalo olw'okubamba esente gyerere oba omuwa omutwalo oluvanyuma oyakwetaaga 5,000 gyo tete omubanze nga atasobola okusasula kuba tiwamukobeire nta yabawukwirirya kuba epoyinti eno ezire naye erimu ebyakwega bingi n'omusaiza tibawakolera endagaano yona yona nti abaakunjirirya n'ate yaweire eki yaweireyo omukaire yafunire bye yafunire iswe swena swena tufunenge bye tufuna naye nga tufumiitiriza omumaiso gyetwaba n'ate omukaire ayinza okuba nga tiyafosingire onoomwami okuba nga akola atya abayamba olwakaire ebiri kufuluma omukaire akola atya omukaire ebigambo ebituukireze nati nabitememe bimo akole ekyakola ebintu abiteeka omu mateeka ebintu abiteeka omuki omu mateeka ebintu bino birina okutambulira mu ddiini eddiini nigyebalamula nti singa kino kibaawo kiti kiina kukolebwa kiti naye ayinza okubaawo liisa omusaiza lwakwewalira okweyeewa bakoba batya okweyayira okweyayira tete iba biizira omu mateeka kubanga n'okweyayira omuntu ogwo gwona musango ayinagwo omukaire akola ati ayira bingirye mu mateeka waire balukoba amale ayinza okukola ati byona byona bisoboka naye nga Katonda nga tasalirewo tekisoboka so epointi nyingi egitumulirwe omubane isu bonabone betandikire nabo buli mwaize kyawulire okibise esaagi nkiyinza obutakuyamba naye omumaiso eyo kyaikuyamba kuba ebizibu byo bigwawo emirama gyaba gizane nga Katonda niyayizire kutulengeza oba okutuyamba ekyo kyakwiza omumaiso tube nga tuli kuna kyetusobola okwetaasa nakyo ebigambo tinatumule niimalayo kuba ababisinga babikonerengeku naye mukulo henule bwairano ninkuwa kazindaalo teammate oli kunkuwa kazindaalo nga nkaala okeiryayo mu bakama baisu oba tetokaala oliyala kubanga etere kukulinda emba walugega soka kazindaalo nkakuwaire omudakiika 3 oluvanyuma tukeiryeyo
14: neyanzire ino webale ino amalina malugega nnwe kuzwa kibuku sinziira ntebe saawa eno gyendi mwebale mulamu ogwo era zena tinaawukaneku naiwe okubigambo byozwa kubanga okwonaku era epointi egisinga gyona gyona bagikonereku era zena mbaire nga mbe kwewaka kisa mukutandika nga niye pointi gyembaire nkola niki era outaawukanaku naiwe zina

0: Amazima mazima twekere lye tugaane nga nkalo okutandika okubitumulako. Omubulamu bw'ensi eno kino kituwa kyakwega. Iswa baliwo lwatyanu abawulisisiryeku era bategeireku kubanga wetuwerako waiswa edi ebayibuli yaiswe kuba nti wamukisa oyo asobodde okumanya ekibaddewo. Oba wamukisa oyo asoboire okutege okumanya ku ng'obwire bukaali bakoba nga bukaali bukwaite okubwinaye oba nga buteereire kyona kyona ekyo kiri kinenyere ekyo. So kati iswa baliwo lwatyanu luno tuli bamukisa nti tusobole okumanya ku kekitono singa kiba kizira omaise eyo. Ekintu kino kitulaga niki oba kitwegesya niki? Kwaba kukyaiza ofuna omuntu neewaaba ng'okaala oliwo ng'oli mwomi. Kwaba kukyaiza tomanya engalo gi nti gyenkanankana ate omunsi muno so ensonga nti twenkanankana. Nze nyakuba ne ssente oba mbula. Naagirya obugwere pati oti ng'ayina essente oba bula. Naagirya owalugega ng'ayina essente oba bula. Ati ano omuzibu omutawaana gw'aba kwezira y'anu. Opati oti abakuba ne ssente ez'embula. By mistake nze omubulamu bw'ensi. Oba mbe nga nkaali ndiwo nga ndi mwomi. Naye nga mbula essente. Naye ng'ate waalingirira baana bange. Yandyetaagire nti singa twaire muuko mweza nayamba. Nayamba ng'omuyambi. Kino kiri kutuwa kyakwega kinga iswa bagwere. Omuntu oyo w'abaizire gy'oli. Oba kwagirye mu mbeera mbiibi ng'obaire oli kumuwa like akwagirye mu kaseera kazibu nga wawula emmere naye nga yandyetaagire nti singa kuwaireyo ekiro gya muwogo oba kuwaireko ekiro gyawusi owuseerere nakimu oba ebijanjalo oba soya oba obulo twegendereze ina bantu abatuyamba. Kubanga omuntu ayinza okuyamba abamu bayamba n'ebigendererwa. Omuntu owaatuukira okwewaayo ntoleke neeweeyo nsomesa omwana. Abamu basomesya nga bataka naye abamu basomesya nga balina ebigendererwa. Nga tuzwire ku banu abasomesya nti ke bakumbaani abaana babatwale omukyali tebabe babayambire eyo. Naye omuntu ali kuyambira eno enzi eno aba muzibu. Kino kituwa kyakwega nti omuntu yeena yeena waaba ayina ekyali kuyamba. Iwe nga iwe omuntu ogwe bali kuyamba ofuneke gy'owandiika. In case okwetegekera oba ofunireko gy'owandiika ng'oyabakulirira omu myaka obeeku n'omwana omu baana b'oli nabo ofunemu omwana mweizo gweesiga. Essaawa gino tuli mulembe gwa .ug.com. Osobola okukwata essimu lyo n'ofuna ebintu byo ebyo gy'obiwandiika oba n'obitwala wantu yona yona n'omala okubiwandika n'obitwala wantu yona yona n'obikubisa ekifaananyi oba bajeti endagaano oba photocopy n'obiteeka eyo nibibe eyo n'ofuna kuuka omwana mweiza. Nasobola okuba nga aba n'ebintu ebyo oba nga bimanya in case singa omuntu azwayo naleero natandika okuleeta ebintu bityo awo niyo gy'otandikira n'okuba oti naye njawukirya ewa bayira izaana okukuba nti oli kutuwaayo obusiye. Oba ewakobera nti oli kwakutuwaayo omutwalo engati wakobera otowootuwa omutwalo guno tete wagubanja. Owuziwa gye wulini yaanu ejeero maama onu no baaba onu. Maama onu ali kwakuwaaba. Naye weyamaliririra okwaba okuwaaba. Obaaba onu bali kwakumuwulya. Ewa bayira engoyaba okuyamba abantu abo. Wakolereku nabo endagaano. Ekyo kyakwiza kitibe. Omama onu. Obaaba ono yabaire nga akuwa obuyambi. Era ni wabawo akaseera egikatuukire. Olina omuntu oguwaala okobeire kuuku nti obaaba ono ali kunyambangako mu ngeri eno. Era wabaire akuyamba bintu ke binanyere. Kubanga omusaiza ono obuziwa gye wuli yaanu bali kwakumuwaabira naye nga yasomeserye omwana niga amazima. Obwamala okumusomesya ye natako mwala. Ensobe gye yakolere tiyatumuliirewo nga bukaali. Omusaiza onu waidembe okwegaana nakoba nti nze nabbaire mukaagwa wayiteeye era ndi waidembe okutwala omwala oyo. Kubanga tukobere nti singa abakulu bamweta baba abandi abakoberaawo nti ayinza okuba baaba mkasera akolu isiamo na emerera wongo baba naye ate yena ine kigenderwa kye echi atasoro kwa okwa okwa okwa birana necho amufunze omukyalo munaiso onu eche tuwaine isenga iswe tuwegere mukimu into muntu wa baiziro okuyamba omuulie omuulie inte mnange ne yanzire olikunyamba babo ba mama naye olikunyamba mungeri ki ekintu kintu kibere mu openino isaba liwo tuchitegeere olikunyamba ku mungeri ki iwo gubali kuyamba ofune jo wandika kubanga kasera ka kutuka ina kugina bantu bafukire baziwu omuntu ayinza kuzwedi ni yechusiri awo mudakika ngaona na nyere totegeere au kobere ali kuyamba ngo muntu ali kuyamba ali kukopa obali kuyamba nti ni kesi singa zwiro mu bulamu bwensi osigalanga ono muyambira kababe awo baongo lyawo yango kubwanti amunange ekitufu mbeere ndio muziwu niyo nani ngo wanyambire anyambire ngandeke ile ibanja nti singa zeno maizeyo bichuko babikola biti zena anja kuemerera yo no baongo maite abantu tibatu yambanga nitusirikambu kubango nana anyambire oleke nsirike mbe eje bitukira ati anube omama wango ono mageza genja kumuwa kugali gamu ayeta bakulu abakulu abali kwetaabo abatyamisye ayete n'omukulu ono wabula ensonga jembo ine jeri omukulu ono ali kwakuba kaluubirira kubanga ayinza kutandika okubale sente najibita muno lya sukulu fuizi kubako bantu yamukolere bizinesi namutoola mu iddwaliro naiza abaira mulabiranga
1: awulabiwandiiko awulabiwandiiko
0: ati anaawa wabula ebiwandiiko
1: ebyamubalisa sente gisuuka negitalina kukoma
0: ekyo kyava kumukwata ekyo kyamukwatisya kubanga era nekituufu awula ebiwandiiko
2: era awo nga niye nani ebiwandiiko awula ebiwandiiko ekibata ekibaina okutumula naye ebibatumula naye baina okuteesa ne ayina okuyikirirya ate okuyikirirya okuyikirirya ewula muntu asobola okumudefayininga nti ntatwala omwala oyo kubanga endagaano yalewulawo
0: nza gyendi kuwona mbuzi awantu ane gyakoba ati ati sona sona twamufiirwa awantu awo wanfuniire mu buzibu

Comes the records.